0: Asempa FM. Asempa FM. Asempa FM. Asempa FM.
1: Muka se muye the headquarters of Bozwa, ewo maimua, muye nukwarifo, nukwe, muka intu muhu keke. Obiara iti asempa, sanse, asempa pesu ubishye bibiye tuyo nobeti wa koreti yeng. Sisano obiara iti ya, niye mibama abaso. Muka se muye the headquarters of Bozwa, ewo maimua, muye nukwarifo, nukwe, muka intu muhu keke. Obiara iti asempa, sanse, asempa pesu ubishye bibiye tuyo nobeti wa koreti yeng. Sisano obiara iti ya, niye mibama abaso. Muka se muye the headquarters of Bozwa, ewo maimua, muye nukwarifo, nukwe, muka intu muhu keke. Obiara iti asempa, sanse, asempa pesu ubishye bibiye tuyo nobeti wa koreti yeng. Sisano obiara iti ya, niye mibama abaso. Muka se muye the headquarters of Bozwa, ewo maimua, muye nukwarifo, nukwe, muka intu muhu keke. Obiara iti asempa, sanse, asempa pesu ubishye bibiye tuyo nobeti wa koreti yeng. Sisano obiara iti ya, niye mibama abaso. Muka se muye the headquarters of Bozwa, ewo maimua, muye nukwarifo. Okay,

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enwom no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Jesa bi

ba ya kwa mu wo Yesu Kristo Nazareti mu na yabon pa ka kire wadi yakupo se owo honhum bia owo tumi bia owo sasa bia.

0: na dream yasa babiem wona ombeso dan no mo nan deda form
1: Jesus
0: ono so

0: yi de nim ne fa ne honie mumisa no asem wo ntino on sem fata se sa kwon wo be kwon ye bisa se anya bia petition bi sayi mo sa ka bia na no so kosi sabra no pa no ne adom ka se di komode bibia sa enya ma wo mo sem se de wonim te bia wo be bo tire no ahwe no so hun komode
1: ebia petition bi against an aspirant